tanu sarup urta rajwan ternam sarma bi kapabuan nemakane mukhtakur namaskara nan kuha parasa sagarna tara spadi mithyana hirasana parasa manmahapiyuta niranjana darsa.